Malo mua e lau malie a hou eiki, pia malo e leleia e tonga kotoa pēku ke whanongoa mai e tau le ti o i he fiafi whakakoloa koeni. Kai kole pe mua ke uwha malo malo atu he ngai tala whakatapu kotoa pē, ko wha o whaki atu, pia mei he ngalu e amu e ngalu o pē, kai talangata ia te au o whai ki tua mamao, tuk pe mua ke ata, ke u whai whatongi at maagi mouto.

kolu ko au ilaisane pentani I he fiafa kloa koeni koe aho sāpate ko hono hongo fulumātaha o o katopa o e tau wanoa wano. Tu ke tau kamata e tau whawheta I pia mo e tau loto hounga ia I he aho tapu koeni pia ko uhi ko e tauhi ofa pia mo e tauhi hau haua ko whai he o tua mafi o tau wa usiai a e fiafi whakoloa koeni. Pia o kia ia e tatale lei ki mou tolu, ka inga tonga ko toa pe ku mou whanongoa mai e tau lei te o tonga me ngai tapa ke kehe. Pea te u whakahokohoko atu pe e tau polo kalama koe ki he fiafini. Ka hili e ni te u whakahoko lewa hono lau atu e tau folofola. Aia koe konga ulua ki ia. Pe konga hono wa koe o atu le vai e tau ngahi whanongo nongo pia me he whaleni. Pe he konga le waho no tolu, ko ha talatala noaia ki ha kaveinga, ki he siofia, ki he mau mau luta, a e nofo ho tau ka inga tonga I he, I he fonuani. Pe a o kuou whatawange pe ku mou kei whanongoa mai pe e tau leti o, Kai tuku mua e whainga māli e koe ni ke lau atu e tau wholofola. Tohi koe a lea whakatata. Lea whakatata hono wahe tolu. Vesi ulua ki ke tolu ni ma. Ka pau kuku ke me haifo pe ki o wholofola. Te lau atu pe. Aia pehe a hono whakalea. E hoku foha. Oua na whakangaloi a e ku whono. Ka ke tauhi e holoto a e ngahi whekau. He ko uhi e whakalahi aki ia ki a te koe a ngahi aho loa, moi mo ui fuo loa pia moi meli no. Ke owa na mahui ia te koe a manawa o wha moi mo oni. No no o ia ki hokia, tohi ia ki he kakano o holoto. Ko ia te ke iloaia lelei, pa e tāpue kina koe I he ao oi o tua moi tangata. Falala kia sihova aki holo tō kotoa, pea oua na ake whaaki ki ho poto o ou. Ke whaka o ngongo kia teia I ho hala kotoa pe, pea e whakatontonu e ia ho ngahi alu anga. Oua na ake pehe I ho mata o ou o kuke pot, ka ke mana wahe kia sihova pea ta foki me he kovi. E ho koia koe mo ui ki ho pito, mo e uho ki ho ngahi hui. Faka apa apa kia sihova aki ho okoloa, pea moe ulaki fua oho o mea kotoa pe kua tupu. Ko ia e fonua iho ngahi whele oko I he mahu, pea e pā ae waine fo ou me ho ngahi tata o anga. E hoku foha, oua na ake manu kia tau tea mea sihova, pea oua na ake fiu I he ene valo ki. He ko ia ofa kia ia sihova kune tau tea, o hange pe koe tamai kiho foha kune fie maali e ai. O kumonu ia e tangata koia kune mau ai poto, mo tangata kune lavai ai ilo. He o kuma ong ong hakeia I he whakatau e siliva, mono mahu inga I he koula lelei. O kumahu inga hakeia I he ngahi makakoloa, pea kui kaita tau moia e ngahi mea kotoa pe kuke whaahori ki ai. O ku ihono ni mato o mataua ngahi aho loo loa, Pea au ki hono ni mato he mā ai ko loa moe o ngong lelei. Ko hono ngahi hala ko e hala o I fie mā lie, pe au kme lino a hono ngahi alu a ngā kotoa pe. Ko e akau ia o mo ui kia te kinau tolo puke kia te ia. Pe au kmo nu ia kinau tolo kotoa pe o ku kuku ia ke mau. Ko fokotu e sihova ai tu unga e māma ni he poto, pe he ilo kone te te ua ia langi. Ko e mea hene faa ilo, o ku mapuno puna hake aia ngahi loloto. Pea o ku toi a hahau me he ngahi ao. E ho ku foha, o wana ake tuu ke mole atuia me he ao, tauhi ke mau ai poto mo o nimo ilo ilo. Pea e hoko a ia koe mo ui ke lao maali e mo e teunga lelei ki o kia. Pea teke toki alu lelei I ho hala, pea e kai tuu kia ho vae. Oka ke kato koto ki lalo, e ikai teke mana vahe. Io, te ke to koto hifo, pea e me lie ho o mohe ki a te koe. Oua na ake mana mahe ki a mea whakairi fia.
o ku whakafoki whā mai. Pe ki he whakaauha o ianga hala o ka hoko mai ia. He koho whalala a ngā asi hova, pe e whakahaofi e ia hova e ke ua nā e fihia. O ana ta ofia lelei mea te knau tōlok to tonu ke atu ia ki ai. O ka pau o ki honi mā hono mawhai. O ana ake pehe ki hono kaunga api, alo pe ake toi hau. Pea te ufuakia ki a te koe a pongpongi, ka e osi o ku ke mā upea e mea ia te koe. O ana ake filio i kovi ki ho kaunga api, he o kune nofo falala pe ki a te koe. O ana a fe kuki moha taha taeha no uhinga, o ka pau o ku ikai ke fai e ia ha kovi ki a te koe. O ana ake meheka ki he tangata whakamalohi, pea o ana ake fili ki hono ngahi hala o ona. He koe anga hala o kwhakalielia ia ki a Sihova, ka o ki he mā oni oni ha hono finangalo fufu. O ki he fale o e anga hala ai whakamala ia mea Sihova, ka o kune tāpua ki ia e nofo anga o e anga tonu. Koe mo oni, o kune manu ki i, ai kau manu ki. Ka o kwhaki e ia e lelei ki anga vai vai. E mau e he poto ai o ngong lelei, ka koe hakea ki i o e vale koe mā. Whakatawange pē ku mou whano ngoa mai pē e tau wholofola ko iai he aho tapuni. Taimini te utukua tātau ngahi hiva, pēka hili a te tau toki hoko atulewa. Mālo au pito.

0: The Sensational 70s, Tuesday night from 6 on 2NURFM 103.7.
1: Sai tawa o mai ni ki he konga whaosi koia o e tau polo kalama koia ki he ahoni pea kiai ai loto honga ia mo e whamalo mo oni pea te mea tek mautolu kotoa pe ai le te o pe tani kuhi ko e tau kei whea o pea mautolu I he ahoni. O kiai ai o falahi atu pea mo e whafofonga I atu ai le te o pea pehe ki he kau taki pea mo e kau maulakanga kotoa pe mo e whatawange pe si ngai mātua e kei hoko hoko atu pe tau ngā oe whataha pea mei apena ki ono whaitoonia mo poupou I he tau whanau pea ke kei mau inga ia I pe ho tau kakai pea pehe ka tau tolu whakalu kufua I ho tau ngahi ulunganga whakafonua a ki e tau whaitoonia a e tau whanau ke nau kau mai ki ngai polo kalama ko ia ki ono whafofonga I ho tau fonua O hangi e koe koe polo kalama na tau toki si tu a me ai ai River Light. Pea mo e tonga tei a ia koe na e whakahoko he tau ko o si. Pea o kia ia e kōle atu. Tau mateu teu mai. Ko hui e toku whakahoko ke he tau fo ou. Pea ku kōle atu. Ke tuku mai ho mō whanau. Pea te mau toki whakaiki ki atu e taimi ke whakahoko ai e tau ngai polo kalama ko ia ke tau mateu teu atu ai ki he polo kalama tonga tei koe tau fo ou. Tau wakai pe ki he fie fia nai mau he tau longa e whanau ai nau lau kau aki ko ia ho tau ki fonua pia mo e nau fie fia ko ia ki he kau mo poto I he ngahi whaiva whakatonga. Pia kui ai ai ai e honga ia pia mo e whamalo atu pia mea teki mau tolu e ngahi whenga oe aki ko toa peko ia. Kai ke he ko whamalo atu, ko hui ko e tau kei whea o mai, whatawangi pēna tau mauha aholelei he ahoni, pea moha aho tapu fonukles ia, ano ngahi I o wau, pea ki mua ke tau mawae te o atu pē, pea mo whaose atu a ngahi fasi ke whaose ke tau polo kalama, ka e mālo au pito a ho o mōmea mai, ka mōmea mālo au pito.

0: If you're thinking about towing, save time and money with ISP and our great range of trailer parts and towing accessories. The best brands at great prices to help make towing hassle-free. From our sponsor, ISP Islington and ISP Glendale.
1: Looking to brighten up your home or garden? Visit Simply Divine Garden Centre in Nalkaba, an established local nursery for over 40 years. At Simply Divine, you'll discover a huge range of quality plants, stylish pots and beautiful water features, all at realistic prices. Then take a break and relax in their award-winning cafe. At our sponsor, Simply Divine, it's great plants, great prices and great advice. And they're open 7 days. Simply Divine Garden Centre, Nalkaba. Your garden starts here.
2: The warmer weather is here and it's time to fire up the barbie. Visit Heating and Outdoors Glendale, Newcastle's biggest independent barbecue store with over 40 years of experience helping locals find the right barbecue for their backyard. We've got all the big names, including Weber, Beefeater, Napoleon and Uni, plus smokers, outdoor kitchens, accessories and everything you need to cook up a feast. Whether you're a barbecue beginner or a backyard master, our knowledgeable team can help you find the perfect setup. Build your backyard with Heating and Outdoors Lake Road, Glendale.
3: Our sponsor.
0: Keep your rig on the level when towing with adjustable ball mounts from ISP. Load rated from 2,000 to 4,000 kilos and now great value from just $129.95. From our sponsor, ISP Islington and ISP Glendale.
4: Yeah, olipesel na oya walo fatwa iltato fasalala umwa niye fiafi mo ilato umwa uwa wale ya inye lato pa anga uwa fa ilangil fo launga. Ya pe sa olipes ya tingana soul sami mafefati ya pe awol sami tulanga mafa pena ile mafa ya nangalo la kapani ya wa level maftanga mafana ya ai lava pele ono sa talo fa ya ai fa eu si mai pele fa fo fa uma tpea sa to tala mai sa
5: ya fa fa fa so le le le mo mo fa so le tanga le si a kuyai kanga kanga le nga mai prokek ma tu la nga uma e te tau ai o na malu le fa mo mo nei o le mo mo na toi fetu nai sui fa nga fa vai na sa wai le prokek no fo ingale na uma nei ma te mine nei la le fa nga fa vai o fau le tanga luenga fa pitoa fau le tu tino le malo fa pitoa nga fa ma le mine nei o le tina e o tu malo
6: o le fina ngalo le malo ina ia maa popo, ia sui o fono whaabae, ina ia ngalo due maa ea ama le whaamaoni. A wale lufi lufi ina, ia ma le whaatanu ina moe mitingo i tu malo esese. A wale atina ina o i tu malo e peo na whaamatu o tuwele seleni, lua miliona tala moa atina e tu malo esese, i to tomo le atu no o. O male le tato tala muli muli, o leana tani malo ia le fionga le fong fetala ile monta le fionga mulpola awa pa au aloi tafua i se tasio asi singa le na a fia ino tatu nu o le sui le pokalame wa tina e o malo au fantasi i le ngata o le sui le fatonu o le UNDP pa pia le fatonu lango lango i le fionga i a famui na nga walofa o le tau o le asi singa le nei ne i aona manino le nei a suya malo o fantasi le tulanga fa ngasolongo o pokalame ma le fono au fa tula fono al parlemene o Samoa ina ia fai mata yala e tu ina mai ai fa so sone pe ona au ina mai tau sanga te tasi mo malo Samoa le fionga i le fong petalai le maonta mburi pola anoi tafua le ana sa noe fa fatia ia le suyo malo o fantasi pe ona fea i le malo Samoa i le fono au fa tula fono mo mean mo lato wa se singa lena fa vita yo ono le tele of so soni ma tu ina mai ole tau au anga le leio malo o fantasi le olo o avia mapa anga le malo sa molo tu ina mai ai le tele o me alofa mal pe so soni tu langa polo keti o le tau o le neia se singa lo tu nita i ai o mafa a malo si hai e le ofiso malo o fantasi le tu langa o pulenga le leio malo le nato leo le fa malo si a lea o fala tonga mole nga no lue so so tau au ma malo o fantasi mole a wina mai o nisi o fiso soni i pa anga i nei Samoa e fiso soni ele ngato tangata lau tele a fa pefo i le malo Samoa
4: ngana savea le ia taua ma le lana au onanga mai le Samoa Entertainment ia ma tatou tala mai si o tatou o tunu u Samoa ia e fa au o tupea tatou tala ma le tatou polkalame
7: po alanga upu mamuanga ngana, walanto mamanuina le tō whama nino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. O le ilitea e la lafoa i ata o nuu mānaia. o le ilitea o le fetuao. E fapele tala a oo ina vavala tata malama o le vaveao, se ia oo ina sengi sengi matafa mai ata o le taeao. E va ia lava le fetuole nei, e muli muli o na fotu malama le la, ai ila ila mai pea le fetu, pe se ai e a ia tamua o le aso. O ifo ie mawai le upu nei, o na o le fetuole nei, na te fato muaina malama o le aso. Ala foia ata o nuu, o le fotu malama le na ina uatua na ile pouliudi. E ta ua ile ngangana o aso uma, o le faa moe moe. A o le faa moe moe le na e ta ua ile ngangana faa le tuspa ia, o le atua lava. O le ilitea e la lafoa iata o nuu manaia, o lo nawinga. O le ilitea o le faa moe moe e ile tua oio puapua ngā ma fia fianga. O le tua oio malaia ma manuia. O le ilitea o le faa moe moe e ile tua oio le pongi sā ma le malamalama. O le ilitea, o le moe moe, o le lelei ina ua tua na ile leanga. E mawhai o na whao ngā ila o ngā o maliu, ia pōni whao unga, ia pōni mea lava, lea lava le tua inga whao ngā ina e fina ngalo iai, pe a malama lama ile uinga le upu. Io e lau fionga pantele, o lea ua whaifo mea le langi, ile taulanga pa ia o le misa saa saa vanga ia ile la o ai o le faa moe moe ma le mauti noa o le toi tū a wale nganga o lo mātou tamā nei. Wa vea u faiwa faa o si taulanga o le nei aso o se ilitea e la lafoa iata inu umanaia a o se pula pula na te taloto ina le tua oio le alo alo ma le moana. A wa watafi esea ni faa noa noanga saa ufitia aile tina ma le faa nau. Male ainga nei, whaafitai whai te talo, whaafitai wha manuia, whaafitai wha mawhanwhana. O le ilitea e la lafoa iata o nuu mānaia. Ia manuia lau whaasaunga le neyasu.